0: biye.
1: Bibia wo mu bisa traffic ne chia.
0: Ye mechi so bibia be doje afa.
1: Enyum no so.
0: Die be be na ko.
1: Training service and filling na.
0: Esu mi sadi so.
1: Mesia ma.
0: Nemu men kan chu bia wo.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chi ma dia wasa pa efa so.
0: E di chia me.
1: Ma

Kaba ya ta ta ta ba Rekaba andara ba shada ha Rekaba andara ba shada ha Rekaba andara ba shada ha Rekaba ya ta ta ta ba

0: Eye mrantia, wo mu nyina ntino mu so nyanom no boni, wo mu no. Omu nyina. Ei. Nti why na oba be ne gina mfimfim ho. Na ye twa nanim, ye de kokko twa nanim. Eye wa. Nti hanpo de na sa wo ye kama ba wo. Wow. Mama mama emra emra embetra sema me na quickly me no mu ndin komo kakra bi na fe. Yenya won kwai. And I'm a person with your foot to Sempa Bremo, Mwankasaka, dear cocaine, and in Nubone, aye, a woman pediamu. Now for Mudu, I'm a foot to Sem Eba. Into one a guaninano, a mantia, no munum Nubone. Hey! Obu Haukunu Omo, Nasu Nubonia Viano, Nubonia Wareno, Obesi de Cram and Niatia Baye Juma, a biniho, a dear Radinian Coupon Bem. Mama nsha sem firi ho wo na no amene wanti me ni nkomo no pato ben mama boy na se na ye no wakasa den e dia mama you did say
1: me din ni nana yawo asante
0: hey nana yawo
1: asante
0: ah nana yawo pa
1: baje yo
0: sa o firi he
1: majo fi suhum
0: still region ana munyina wo firi suhum suhum suhum sa so firi suhum toni mno ti na o bagetto pato pato isu mike no mama
2: pato ai
0: ah unu no ghetto
2: Bacho ai.
0: Yes, mo fire fire nro ni sa ne dia na se man se mutima e memremre. Be ma bi obeshi an bia na odi me ma no.
2: Eh Davi o. Yes sir.
0: Yes sir.
2: Eno kra na e ma yetimi adin because se wan fa ntimi enkori obi. Eno na betimi ama utima ya din wiya ni pa na kra oni mbo ne.
0: O de me ba wo so. Eno a wo ku bedru ba bia na mu adwuma miensa mo ye. Me remfi wo gwe se me refi on. Me mo akire mu ne pa dia mai. Na opanyi otin finfin yo sofo wa urade nyan enam na dom so ene edeje won efri nuboni mu very well ye ni nkomo be me na ekwa be na oso fa so ura nuboni mu
1: o me de urade ase se ene nyame ame ama ma kwenya a me so me kasa wo asempa fm
0: wow
1: de me tie fo nyina ase e true friends na na de me ru mu
0: na wadi mfie sey
1: na me di 17 years
0: o papa no ma me da so ware
1: e papa ewu
0: papa frim
1: aka mame mame na ti ase
0: tu papa hunu ne mabone na odo hunu
1: papa hunu ne mabone na mbapa futu a odi mame ne me really mfida
0: na o se sey
1: o se asante koke e ya de bia onom a efit na enye odeda ntisa ase onde bia me ogeto a me kai na me ye machime se ase ma papa kan no na me shase ye no e wi ananda mfudi me ruam
0: Wo wetimi a kire kwan om faso di wetimi nya wo di wuram.
1: Ah, e kwan om faso di mi wuram se. Na e madam fo me penasem yipa. Me ne na ye bibia, me ne didi, me ne ne ko na eba. Enti ono wo ko SS. Ano ko sua wi ni no. Enti oba no ka asante, makohu adibi, makosu adibi, e de papa. Se ono ma, otimi ye wo de. Otimi ye bibia kama. Na me se sa. Satans na me ko pentacles. Me ko pentacles na ma me meku. Penny Tina, the Copenticus, intimidia, and I send him an amen pay. My mother from the Dadamia one day or Quacko no more de McCoy. It's an amateur or no man who will program me so. Or no man who will program me so not in Menginam and Chibas
0: or Boss, you know,
1: or Bomasu. Menginam and Chibaco. Inti the third day, and I'm a G, and I'm a chin. A sudden I'm a chin and me dearest Medrianina,
0: sir. Ade.
1: Because of my chin and I'm a noaba. Manu aba aduan bi ebe kama no bia no manu ye me de.
0: E di nti no mo mo no wi ni ade obo so manu atum di nti a.
1: Ah e sa na tie ni e wi sie no.
0: Se
1: de
0: fa wano ho.
1: E fa wano ho.
0: Wano atum.
1: Na wano atum.
0: Na me yo de no. O de de se asesa. Ba de de ginam.
1: E ginam.
0: Ne so onom che pa.
1: E no kre. Me no ntampene che pa.
0: Ye nto aso.
1: Enti me no wi na kakra na afire ode me ko kru bi efre e wo
0: wo si. E pa cho ba Facebook a ne ne tibia na odi num wi ni cocaine ni ade no some of the pictures ni bi enie o hana o ti akunya so
1: ah na meti akunya
0: na wako bobi aba on
1: ah sa na
0: wako temu
1: ah
0: aha wako sheshi
1: sa na ti
0: ah wako twitwim
1: sa satan kwari wi ni kwa ne meja we na draw rain na na me bo anka sa cocaine no
0: because ya no abobi
1: hana ma bobi
0: satan what daisy
1: satan na o mde yakọ soro ho fufu ndi na ma yemọ bo na mi nya bi ye
0: enti
1: na ise eduru nsu nya bi na ma re ho akam
0: okay ha se ni time ana o mde makọ mountains
1: o mde yakọ acha
0: ekọ bo mpa ma mo ndi na hanu eduru nsu nya bi ntam
1: da bi
0: Tina mo wise wise style bi. Wise style bi. Asa yare yare bi.
1: Asa neti e.
0: Ti unyan ka obe dwane.
1: Oh, there be. Let me know anu yese obe dwane. But I mean me di temo. Say my bre. Because 16 years in drag.
0: Hey.
1: And easy. I want to trade ye boom and near dear. And so nyame na ama papa na be fine. Tina me me di temo say. Enya de meko back bi. Enti na ye ye a e ma me de bi hu drag ni eni. Madam fro na me nu nu wi no. Okopɛ drag ni bi ba na me nim sɛ odikokɛ ni bi afra. Enti eno eno me no ma na me da.
0: Wa jump gun no. Ona o ka bi bi sɛ omodo di kind of call ghetto no. Akwa ne bo osu no ohu wi ni guso.
1: Yes.
0: Sanity. Guso sa 3 times.
1: Yes.
0: Em sɛ 3 days.